Adu chat kartu ujina yangani to 2 degre bisanto karakundista saramda sila fia gabukne bukne tundo kula mundan 2 degre jodi na utu barko tondo jodi agri kujon logu tara to lunji logu ber to lunji logu nang to lul kan karasne rosso grimi na kila tarje to bedim bisi dingan pa jege tchogwe gabriel technicien to don don batar sine akunda bisi akujilum kan jere korro silam banji ya darane karas al tije ga ndo jindo da chilaji du ko jide si nang sa kunda jide me ko jide si to ma to randu balum telum ga isko kan jikira me telum lil dineji da ko ga chogwe pak dotar

waatiyaay koy gona robin chaabdu me kenena baranga mona ko sondio homo ha baranga sondio mo chonora baranga day curo ndik jangi naramo ko non sen akani gi temun wuta ga dubu ki waga ra kayo curo dan mangi dan gi dawde nga mona sondu nata day nay hurri ko ran gana dawde ko ran ga piso dan mo non man ma ngena nyo sondi man akan araq yu araq karkal gre day curo yor wan ga day ya sang na ji wonde jangi naramo day mo ko lano ha wonde kya was kaya wonde kya waka sen akani gi teyo day naga benso wan yum ga dan mangi yum ga day dan mo ma jino dawla kurum nogo day yemi go jamay dawla ay ngi day dan mo ga kullo president er mi on keke denga yi ke polinga yol wonda fa ngo tomo tomo ngi chan ga place de la nation nga day jay yend ay di mo mure yu gere cior yoro day lu ngi dan mo ga kullo gumna dawla yo nal na jam de place de la nation yo day ya na la sara ke kal kal sara ke nda hina na mala yo lu ngi day dan mo ga kullo dum dawla marechal mohammed tay idrissa debi tuno yo nda curar nal nadar mi gawo yanan kal gere yaji gani lunga kullo dum ga kre kota kota ngi chan ga abakar abdul karim daud yo nga ya le dey kolal ngere da ya gere wali ngana ngana yor da yo mi gawo ngeke de kada yo yakamay kre ngi da yi kon mung da ya dran ya yakamay re kre ngi kol na sa na sa ngi kol ya nga ndo so da idan mung na la kula gamay ngana ya ya li kula da yi gamay ngadan ga da yi kre ya lunga kade kare ngi da ndo so hanyu gere da mi gawo mi gawo kre ngeke de ngere da ndo so na amara kengaran ngada idran murunga ya manga dai halda nai ngan toso dai na manga itai danga nga hal rum rumyo dai yoy munga curo dai ya krenje kire kada nga ya yak ma dai pa migo wa jamay ya dawle ngare chegni onda kawli ngana ya rum marechal mohammed tay de debi tuno yoru ya ma ga krei yo nge kede kada ya nga yo ya ma ga dai bi kengaran ngada yi pranga dai toso dai ya na pabra ngana ta dai danga yo ya nga ya go hayere dai na manal ngire dai ya jamay kare ngi day dinde demo day dran yi kulangi her dawlaru ngi yama api ga day dran go yan ba go daga halay kul ya yo na manan ngara dan ga day na manan ngara dan ga na la fatia ga na tay ya day dan mungu ichana ga fler dingi yo na tay ar kuradan gre day ya na koy gre ka du yoro day dinde kede ka danga akul yoro ningi acha go mi go kare ngi kede ka danga kul yoro ay ngo acha go mu ga mi go ngana yi kudo ka danga dan ga kare ngi halla day ka kara galu nga day chara nga am fati tru bay ri mi ngi kede ka day nga so kora dan nar ya rende ya ma ga day drango ya ma hial ga day dingi kede ka danga kul nge day mi go jamay ngar na kare yan nga day ci ju ita day danga nga day nan mu ngi dinga kul ha darango wan ngi man nga day yen yo yak mu day ya dingi kede ka da ngi yak mere ko mu hal nge wali rer wali fawdo hal nge day yo jamno foy de ri migo nga kenangi je kre yiri dinge kete kara yo ngayo da yak maran hala dan ga da yan gre wan ga da sondio da dem no go majino wa da ya dawlo yak agar koran de jawi je sondio da dem no majino dawlo ko mo re wundi manakan arak yo arak nga da ya chatna ju yo dinge kete kara nan yel yam yo da molu no dibel da ga pri jawri da ya mama jino migo ko mo no je gni ya wonda kawli ngaran dran ya jogio gre yim yo yim ngi che ko mo no aria gitero hi chona day dawla ngidan mungi changa faransa yo wan haremore akula wonde dawla ngamne day nawna alga itum nor wonde haga debu yo euro wakki akan hidi gari gitero day dan ma nawna alga akul a handu ga day ya dan mungi dingi kede kada anga kul yor ngay nana wonde dawla ngamno ngire day ya dingi kede kada anga dan mungi akul yor lugu singi changa sang raba yo sang dan go nan bagode awunde day ay bungu ku seri yor awunde haga wonde kyan harama sen haga avril haga dubu ki haga dubu yu euro hiliger kalkal yoro day dan nan bago yoro day ya dan munga awonde day ya dan go day ya dan yo dingo kuromno ari aga mnar wala dina mo tari ngamno charinga gere day namru go wala ma say day sondio demno mo kolano yimi day dawla faransa yoga ga atum no gal yoro day di kangal jow agri ci negir dan munga ay bunga junior jek yama ya pia wonde haga dubu ki yu haga dubu yu euro hiliger ya kanu hagay renga day ya ciul ga ay bio nani mar kore nauga aybunga day yamigo dine jekke dan go yama api nga ichanga day yaman nga haga duki haga dubu yu ligari akan haga kalkali yoro nga so day day mukola no mi daw mukola no mi faransa wa muka day dinge kede kadanga kuli nga dan na ngumno gere wote sang muruno ke ga day ha wonde aybio galuga aybio ani wonde day aybunga dan munga kin kiraman nga dine jekke yama api yo day mukola no ga migo api gal yoro munga lugu singi changa felix e boye yo wonde kya naranga mu kolale sen akani wakke wonde je haga dubu ki haga dubu yo euro hiligari akan haga kalkal yoro
day dan mo ngi neppi mo no ga day mbalo ga mappi na fo do ngadan lu ngi dan mo ngi changa general la de gol la yo day mbalo ga day mappi no ga day dan mo ngi france ay wana ko tala ga dan ngi yo hela dan ya ga dan angal dan mi dem no mo mbal may dan no woldi ngi day dan mbal may dan no mo ngi dan mo ngi day natchal naru gre day dem no go day ya makay no ru wan ba dem no go mi go tunay go dingi kere ka dan ngi day mi go na ra konda bola yan yo day mama kan maman no ka dan mo ngi nalu ngana ngana ke gre ya ga wati ke dawlo ngam no bu ndo hin awnda ga dubi kiyu ha ga dubu yor hiligari akan akan na hin akan na higay akan ha ga yu wak kalkal yor yoy nge day dem nogo day ya majino di majino ga day ike dawlo ngam nogo day hin fadgare day moko imama tan hor yanga mo wonda ga dubu kiyu ha ga dubu yor hiligari akan ara kalkal yor day ya matano gre wate walere day kamrun nyen day ne lur ngana yana nata algeri nyen day di dawla ngana yana yonga so di namru ga lama mi go afrik nge konda chelma yonga day dran go nga yata hor yanga dan gre day dan mi ngi yim kuram no ari aro yim ngi yale che poli ga mi ngi kete kata awnd brazzaville yoro wonde ki anarama wonde février haga dubu yoro hiligari akana ga yu kalkal ngi yali aje ga dan mi yaje halama ya kam naram halama pe be ni day dawla ngam no ngi ko chelma ngi chananga afrika yoro day ya dem no ngi nga day lu dawlo cin maye teero nal nañ jang jurudo day dan yo ya ci poli ga ya kam na dem no han nga day dem no ngam ñu no mi go ku ro mu no day dan mo nga yoy go ya la ya ka mnan de jow a ko ro dan a day ya dan yo yim gete go ku ro mu no ari a gram normal la mi go nge kede nga day ya dran mi go dawlo france nga day yoy go dran go ko lor di nge kede ka da go ya ka a ya ka ya ta da ba la ma han nga day dem no go mu ñu no mi go wak kurum nogu de day dingi kede nga ko si ha sangen mon naf do ngam no wala ma dingi kede nga yo ag day wonde kya narayo wonde kya narayo dan mungi kya sen hagyu tolor kalkal wonde october haga dubu kiyu aru hiligari akan hinji wa kalkal yore day dam nogo day dan mungi argo mno ogum ngam nogo day dan mungi tag kakar ngi changa constitution yo day yo nge day dam nogo mata nogo day bilindo day dingi kede ka da kul nga day nogo mu ke kanno dibela nga day dan mungi man nagir ya gir halama day di namrugo manaram halama dingi kede ka dangi halai a handu nga akul nge day dam nogo day mi nge re ka da yi manga dran mungi ka ga shab nga halla nga kul nge dam nogo mu ceran nga fa da hubur rom yo gare day jinde man nga ran nga akul nge day ya da dinje kede kada yo ngaso da ya kul gre ya kula wonde da ya kerlu ngam no chara ndo mugre da idran ge jamien ga yukula handu kamul no ngina nge kede kada ga mbala wonda ga dubu yori hiligar ya kan hinji ara kyoro da ya lama melna di gadan singi chanaga ogum nge da ye dan mungi i chanaga humulu nge chanaga lo de gaston de fer yoy go akul ga da ya kam nan wali mulu no ru ngana nge kede kada ga mbala wonde kiange narama sen hagi ga kenno ne jaha ga du haga dubu yori hiligar ya kan hinji ara ke yo dingi kede kada drango da ya chapalu mi yo ngi kede kada ga da dingi dam no rogo fayda ngi hi kula kru lu ngam no dingi dam no rogo fayda ngi kede kada ya nga ya je ga ya kam nan nga yepi galar kalkal ga ngana ngana ya do yuru chot gre da dam no go mama tanu majino da ya dawla kurum no ngre wali yoro kuro kora dan nari ar ndinga nay nganay ke ga mur noru day dem nogo mawno ga hala yi ngar na parti ngadan ngi day dan mo nga parti ngi day kan man normal la ma di namru siyasa gude hal ngi dem no balgano fo yoyo go day hala yi gete ga day de mo ngi day yalla ma di ngi kede ka dang sang day de mo nogo re ma jono dowlo kuro mo nga day yar wonde kya ngin haram sen ha ga kal kal ndo october ha ga dubu yori hiligari ya kan hinji wa kanga day dem nogo yono day bilindo hin mo noru day dowlo ngi day dan mo ngi yono no proclamé de république yoro gre nga nay kega day mun noru nga nay kekere kada ga mun noru day wate dan go mama tan hurdi okrum no dingi kere kada yo nga yo wate day miyo ngum no cha da mu yelma narma halla ma dingi siyasa ngar nga nay nga yo yana lu ni cha narma sen ha ngi yu wa ka kal kal mun novembre ga dubu yu aru hiligar yu akan hinji wa ka nga day halla dad yo day di nge kere kada nanel di nge kere kada nga day nanel yo day dan mu nga miyo ngam no hando mu nga yu kol nga handu nga day ya miyo nga day dran mu nga yaw ya handu go jamaa handu go hin day ya hin jere dingi kete kada han ngi dem no man nayo day wali ka duur ya la ya par ci ngaran ngi day dan mu ngena ngi siyasa ga teng Gabriel la Lisette ngi deng du ko lo do mon ngi wonde ki an around December ha ga du bi yu er hiligar ya kan hinji wok yor gere day de go do lur ke ga dari wonde February ha ga du bi yu er hiligar ya kan hinji yu hiligar ga day hi ngere wali lu ngi de nge day dan mu ngi ci an ga Saul ba gong chobe jong jo ka Saul ba
gong choni dai dani go wonde kyang narama seyen akan kalgalum de février ki do wolgini dai sey akan higa wonde mars yor dai lungi chan ahmed kulama la dai dan yen wonde kyang narama seyen akan ki wolgini ha gi hokay wonde mars ga do ki yor lungi chan francois ngarta tumbul bay ga dai wolgini wonde dai alama dingi wonde kyang narama dai wolgini wonde mars ha ga do bu hiligari akan hindiyu hiligari yor dai ya dan mungu daidan munga daya ya talga dai mata gano dan munga ichan ga okum ngumno dawlan dai mu jono mi ke ganno wonde kyan harama sen wonde kyan harama sen shaka kalkanu do marsa ha ga dubu ki yu dai yanga hala dai mu kala loye mi geungi ichan ga parti nga dai namru ga siyasa ma nga dai ya ichan ga ppt yo munga hala ma dai namru ga ichan ga parti progressiste chadie nga kule dai dan munga dai wonde kyan harama sen fa ki telong munde mi ha ga dubu hiligari yu aga ni hiligari yo dai dan munga na ke yu debel ga dinji kere kadang dai dan munga makano yo dai dan go makano kalkal limul nuru ngana ga dai dan munga ma matano lungu dai dan munga ichan ga dai ya lugu dum dawla francois ngarta tumbul bay yo dai dan yo naju ko kider kalkal ga dan munga naji dai ya lugu dai ya gumna dawla awnda ha ga dubu yu aru hiligari gariu akani hingi hiligar yoroga najuga dai nalur kegre naju narugo dai dan mun gaga dubuki haga dubu yor hiligari akanar ka kalkal yoroga kana mai rgam normal lama yim gedem no mata no hurye ngamno yo ogate kya ngamno harama nga sondu yo dai yam kala no se nakani ki dai ya undu daga dubuki haga raka yo na na balgam ko balgano gabriel lentern na kaza dai ni mi ki ga kan naga hingi rai wando mu ko yam lagno kami teknik.

ta da habar gamarin sun dena na baltak ta ga da video kuma nani le ba zakani ta min jaka kalkal muru mu kala ko Allah ro video je bela kuma ndoyin kuma ne to da ga kuma ndoyin kuma ne jere ndinga dai sun jo amma war bala ma dala ga ga ha charo da gre dai dai wani wodu ga wa ga la kuma ni dai do yin ni mu Allah iman mu kala le ndu kuma ni ndo so aja no hugi gre dai wani iman mu kala mu kuma nor la fel dai yi gre dai episode lu kuma ya ci di ngana heran dai dan ko kuma ni ci yuni kuma non go gre dai halla la diom kala non de dai ya habar ngam noy gre habar ngam non sun yo lu na tag nar yo kurum no ari arande lu ngi chan ga ci dem guys yo ngi dai na na tag nar lu ngi na kana yo ci nga wa ibrahim ahmad bomi habar ngam non sun do dai mi ngi ke nga jey kula on de cabinet technique ya tele mo kasar ngam tan habar ngam non sun yo mu cha law la technicien lu ngi chan ga chok be gabriel dan go dan mur ci ngal de ngi na jey akulal dagram nga dajé du kula on di régie dan chen ger ngeen dem go ci ngeen dem yo mu cha law la de ngeen ni cha ga fat mi ka jamalatu nga halaro epigro jebe ka ser ngam no matane no mo abar ngam no matane no mo dai halaro go la fe dai gre son yo dai ya na da la gre jo ga dai ya ndugudo achi bro ngana aru kalan gre wali nga dai na la gre nen nagi hambar gre dai yo mo ngi dingo ay wu challu ca ga er ko yo mo ga dai yo ko manan ngi le wasaka ni temi ja ka kal kan mo ro mo kala ko la fe dai epigro jebe nga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ngenda mbalge o irosi sei mamte da mbiri si ke ni kata tolta te mbiri urkol o i radio diffusion nationale tchadienne ni ke Christine Tomba ngarta tam tangar i ke dumio moto ba ngarbay terkam asbay tam ashi togidal yerima jaubei ba malang de kinto nen don don na te na un kum kongai ka te nan bir klayo bir klayo nto nan si singe te kumalang ke bengoro sar kumra moin sara mundu nan si singe te ke mojia nganji si o komunote daige ke njamena tla ike fatime to kedal imba inji konang ke irabe konang ke france te ake ala sira tonde jime injigo nanku gabon te ike mamin moyal bay iba injigo nanku senegal te na malangsi nan bisit mber kula yo ya ni ke berte tomba ni ba guto kundo kute na utuko ke injike me to adi kem labdan ku bo ke kem be kinjama la inga tu jita bay go moy ku wan rete te be lokwando taba to kem do girita di quartier wali atndang la ibe Alen nge kuto ning te ni bai kendo jedi. Ni bai ndo aku tiki dimetai na wutu ko kenji kame to wadi to badu ke etu kerate. Wala raju cha don duma aji nge kandu bai ati sito aksi kenji ke mano kum sito awo ipa ya ne ke lau ka idam na jiki ada sineri wa.